0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali, taguod talang alay ko si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sang istasyon sang mga radyo. Sabi akong istasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin, nagpa-interview ko niya. Ang obra ko, hala ko nalibot mula sa mga barangay-barangay, sa mga kilidalan, kutob sa mga nagaandar nga radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo naka-imuargin. Isa ka adlaw to, no? Nakamati ko to sa Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag bawling ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra kong alibot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo drato tambis sa may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko isang Maninoy Wonderlana gin banyos ko sa TL ko balang nga kinatan sang ido dre tambis sa may buko-buko sa may buko-buko na bala sa TL bla. Dira, dampi kong kinagat sang ido mo. Maayaw kitang ipikto kay nga nadula. Nadula ang kinagtan sang ido sa akong nga buko-buko. Sumailo sa akong nagtang. Amo na ako maglakat ko sumo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti. Parang hindi kitaon ang kinagtan sang ido sa akong nagtang nga nagsailo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha. Hindi ikaw mo manugid nga nagpa-interview ko rin sa inyo ha.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Cheers, cheers!
2: Cheers! Mang Kanor! Bala ba ka na doon ako ay buongon?
0: Mau ba? Huwag mami na gutana. Ang sanay ka niya. Kalit lang ka kanahanak.
2: Mang Kanor! Kabala ba ka akong lulo? Nay, gitanom nga, buongon! Dako kayo!
0: Uy, kung saan ka dito? Saan ako?
2: Murag drum!
3: Wala ka sa akong lulo! Akong lulo, nagtanong mo kamuti. Among gikot-kot.
0: Mau ba? Unya, usa ka dako kamuti.
3: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Ingana ka dako.
2: Oh, dako agi na yoy.
3: Unya, ikaw, Mang Kanor. So may gama si mong lulo.
0: Wala akong lulo nagbuhi na matong bitin.
2: bitin. Gama, hila kayo na, Mang Kanor.
3: Lulukay.
0: Oh, lulukay toon, pero... Maabta na lang kaghapon, di pa niyo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
2: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
3: Tuasaan na, oy.
2: Atik naman lang, Mang Kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
2: Di namin mo to walang istorya, ha, Mang Kanor.
3: Binuang mo na.
0: Binuang ba? Sige, sapsapin na imong buongon o imong kamote, kay putlan ako na akong bitin.

0: Mama!
1: Hoy!
0: Kita yung ading drawing ko. Malanggay yun.
1: Wow! Malanggay yun man sa ading drawing mong karabaw. Matibayan kami na drawing karabaw.
0: Bukan man yan, Mama, karabaw.
1: Ah? Oh, ini karabaw? Karabaw ba gaya? Karabaw ba ganino? Masarigo, no?
0: Bukan man yan, Mama, karabaw.
1: Oh.
0: Ikayan! Ikayan, renewing tayo ka.
1: Ako, big drawing mo.
2: Muli ka na ba, Hino? Muli ka na ba? Muli ka na ba? Muli ka na! Baka na ba ang palansina mo? Muli ka na!
1: Dalaw.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Botitoy, taga probinsya sang Iloilo, kag 24 anyos, isa ka tawo nga mahilig sa sounds, sa sound system patukar bala na magpaupas gani kun diin tong mga lugar ga pang lakyaw ko na ya para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko ginaduot tugid ang dulungan ko sa speaker kay gusto ko gani bat ako do ano katunog kag ano kakusog ang mga sound system nga na. Ti sa sobra ko nga duot sa dulungan ko baw nagbungol ako. Bisan singgitan ko sa balay kag sa mga kilala ko, indi nako kabati. Bisan busina sang jeep kani bisan sirena sang ambulansya, ay hindi na ikukubati. Why nagikumin batian? Pero may nagrekomendar sa akon sa bulong Maninoy Wonderlana. Ang nagrekomendar na sa akon si DJ Darcy. Ambali ako no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo gid man kay pagpatulo ko pa lang after mga isa ka adlaw, may patukaranay naman to sa sound system dito nga Banwato. Away na ko kadto, ay nako tiyaga panglakyaw kun din kay nga. Sad ano kalayo ang paupas? Sa balay pa lang bati una, shadow anting sa akon nga pamatinan. May paupas sa kabatuan. Ah, wain ako nagkakadto kay Bation man sa Kalinog. Magpaupas to. Wain naman ako nagkakadto. Bation, supply mo. Pati ng mga radyo nga gagmay kahunini. Batian ko na. Tunog-tunog. Grabe kanting sa akong pamatindaan tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisan mga chismis ganda sa Piyak Balay na. Batian ko na niya. Kung gabi, alas istorya ng mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kagrinahon. Batian ko ah. Gagsirinamo lang mo. May taghol sang ido. May hunis ang sirum-sirum. Amo na nga daw mga tatlo na katuig subong. Wain pagikuya tinulugan. Ha? Purti kay epekto yung nga, tanan batian mo. Pati kinahambal ni Pinoy, why niya kasalbar sa akon? Pati itong inawayan ni Chris Aquino kag ni Herbert Bautista, balaan ko to, batian ko to istoryanay nila. Ti batian ko na tanan, pati kinahambal ni Barack Obama, ay balaan ko mo. Ti mo nang mahambal ko, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Rekomendado, aprobado, sigurado.
0: Kag inyo na batian, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
3: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila style.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: MOR. Classic.
3: The 90s.
6: The 90s.
3: The 80s.
6: The 80s.
3: To the groovy 70s.
6: 70s.
3: MOR.
6: Classic.
7: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
6: Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
9: My only radio.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Okay lang. Linya ng mga taong kunwari, hindi nasasaktan.
5: Hugot pa more!
6: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagba.

0: Sa horse!
1: Kali ako din sa asawa ko.
0: Oh.
1: Taba na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
0: Wow! Eh di ang payat na namitis mo.
1: Hindi din. Yung kabayo yung pumayat.
0: Ah.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo

0: ibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans, paggutok, pagganot jeans. Pag-pag jeans, ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kun maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans, pwede man sa mga tatlo paa o kun tatlo tiil nga mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kun sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kun tentacles. Pag-pag jeans, paggutok, pagganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa Dalumduta.
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa ngaway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Sa ngaway po ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Ang sa una, ang launod ko na ablaga, kurog-kurog ko. Matang din nervyos na ano klase balatian ang kurog lang. Maghigdaan ako nga, babe, pwede nga kakurog-kurog lawas mo. Unod mo nga, uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo. Pero sa pagkabati ko na sa Maninoy Wonderlana, ha, nagtumara ko. Bawa, kadali sa epekto yan, kay 5 seconds pa lang ha. Isipon nyo, 5 seconds pa lang, nag-epekto siya dayon. Sa una, nagkakurog-kurog ako, pero subong, na-paralyze ako. Ha? Bilog ko nga lawas, hindi ko na maulag. Amo na, tawa, tama na katawa, eh, tama na ka... Linong sa nga ako nga pag ginawi kay nga, kigda na lang ko subong. Ang bilog ko nga lawas, steady na lang, steady na. Ha, kigda na lang ko, ulo ko lang na pwede mahulag. O, tanaw, mag-likis to, likis ko wala, mag-tango-tango. Amo na lang na kayo kay moon. Kaya nga, na-paralyze na ang bilog ko nga lawas. Kaya mo na mahambal ko, epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Da kami ng Ilocano, managbabain. Ngum no nakainom kami. Ay na, mangibabain.
2: Nye!
3: Maraid!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: more timeless memories on MOR Classics.
1: Always number one.

0: indi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Sa una, isang wipe ako gagamit din sa Maninoy Wonderlana. Daw na huya mong kota na inihang balon sa inyo, no? Pero nabulayan ko mangihi. Ha? Hapdos ko mangihi ko. Kadoga tulo-tulo lang na bla. Pero why man ko tulo, ha? Pero kung mangihi ko muna, doga tulo-tulo lang bla. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinuhiya mong kong panoktor mo. Itestingan ko anay, parang mabalaan ko anong epekto ya eh. Pag tumar ko sang Maninoy Wonderlana, dami nyo ng tabo. Why pilahan ganit ko oras to? Ay, sulhay na pangihi ko, daw hindi na kong budayan gani mo. Kaysa ilong ko na siya gagi, hindi na ko makinanglan magbukas siper ko. Mula na, medyo logwan tahon mo lang ang baho niya, pero itawahay na mangihi ko. Kumpara mo sa notong kabudlay, mahapdos kong mangihi ka. So mga tawahay na git, tawahay na git, sa ilong ko na gagi mo. Di ka mo man, magamit mga musang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Ay, mga brother! Dugay pa, wapa itong amo, wapa yung meeting.
3: Dami na pa, mising hulak din eh. Walang yaman na po itong amo.
2: Andamay, andamay, pindihon akong lakaw, Ford Park. Wapag yun si Busing, dugay kayo. Magpatawag meeting niya, dugay kay Mamot.
3: Ingon-ingon, pag yun siya nga alas 3 sharp, wala pa man lagi siya din eh.
4: Mugi na akong kalagutan ni Bus ba?
2: Ah, relax lang mo. Mugi na yung kalagutan po na ako sa itong amo. Magpatawag-tawag yung meeting. Mag-ingon-ingon nga. Don't be late, don't be late. Kunya mo na yung malate. Mamasangin na sa ito, nga naikarabaw, mitabok mo na, nalit na po. Mo na hindi ko ganahan mo at inatinuntaan yung mitinga. So, nagsaligyo na siya, kasi ang atong amo. Sunod, di na doon kumuapil na yung meeting. Di na doon kumuapil. Di na doon.
5: Nangadlaw, apasensya na kay mo ha, kay natatrapik dyan ko. O, Mangkanor, anong mura magkagnalain nga nadugay ko?
2: Gani, boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot with me. Kaya may-may-tengo may siya, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
5: O sa maning nadawat akong text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kay kung makaabot. Nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting na to.
2: Ha? Wala ko naging una na, boss, sir. Ang naging una na, ang nag-text. Dali ako. Napagod ka na dumog sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip. Ako ilang tripan. Wala ko naging una na, boss. Okay, kay ka, boss.
6: This is the sound of Classic FRC. You

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Hi, ako si Perper, third year student sa UP, kung unhan patio. Kung teenager, kaga problema, kagit sa punggod, di bala, no? Ako bala, natubuan ako sa punggod sa huya ko pila kabilog, di daw nahuya. Mako kay, syempre, ang kutis ko permi lang daw nag-oily na bala. Napatian ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR, so nag pangita man ko kung diin makakuha sina kag ginatagan ako sang friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya kung gabi before ko magtulog. Pagkaaga, da siklang naging epekto ya. As in, effective kid siya ya. Kaya nga, sang why pa ko magamit sa Maninoy Wonderlana? Ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga, pagbugta ko ng espiyo ko, ay aboperty sa akong naguya. Wala na. Wala na tubuan ng punggod. Puro na lang punggod ang nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya. Hasta nga akong ulo, akong butkon. Ganda ko nga siya dapat-dapa kung may mga punggod. So puno na sang punggod ang bilog ko nga lawas. So balance na siya, no? Hindi na sa una ya, sa butkon ko, tauhay, kanami isang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon. Pero so ang bilog ko nga lawas, as in, kuha na gid siya, nalatom na nga lawas ko sang punggod, no? So, manami gid siya. Kaya daw, hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan, tawon nga daw sa guya may punggod, tapos ibang mga lawas kanami. Kaya so, bumi ka kanami, nagiging kayo, puro na lang gid siya punggod, bilog ko nga lawas. Hambal ganit isang friend ko, ay, perper na ano ka, daw punggod ka nga gitubuan sa tao, kadlaw ganit ko. Hambal ko, hindi ah, epekto na yan sa Maninoy Wonderlana, ginamit ko, bulong sa akong nga punggod. So, epektibo, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana, the best!
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang, kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: Hugot pa more!
3: Miss, pabilingan ang isda.
4: Sige ho, titimbangin ko lang po para sigurado tayo.
3: Hindi na! Tinimbang ko na yan! Pero kulang! Kulang! Dahil mas matimbang pa trabaho niya kumpara sa pagmamahal niya sa akin! Hugot pa more!
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Bre!
1: Oh!
0: Pautaga daw ko na ako dyan kaya, ano, 5 kilong bagas.
2: Saka 2 sardinas, saka isang plastic na babong gum para sa akin ko.
0: Bayaran ko na sa pag-abuti ba mo, aling states.
1: Ay, sige pa di, dahil problema. Nawa rin maabot si Madi.
0: Aw, ma-apply pa sa nabaga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa na. Aw, na ako nakalarga na.
3: M-O-R. For life. Classic FRC on MOR Classics.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Benji alias Boy Tingig ng Gapiyo na sa may dalam sang Forbes Bridge bala. Astig ko ya, ang akong dalam sa malay swimming pool sa kamanyo da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akong height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiel. Ito kong maglakat ganyan ko duwak akong height. Mayara 5'3", mayara 5'4", 5'3", 5'4", maglakat ko 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na isang Maninoy Wonderlana, intestingan ko, mapiktibo, gitman, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayagod ang epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderlana sa akong tiil, lang tupong na. Tag isa kadangaw na lang nabilin, ganit tupong na subong tiil ko. At yung mahambal ko lang, epektibo gindi ay ang Maninoy Wonderlana. Tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah! Mas agurugin!
5: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Understand the layout and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Nangarawan, maningil na sadli. Pandamay, wala makulkwarta ka ron.
1: Kanor, naamalagi naningil din ha. Wala pa din na ni mugi impasan.
0: Daling, ayaw sabangan na ako. Inangawala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay mang punta ni mo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, nilakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miadto? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, iapilag yung tiil. Klaro ko yung tiil, Dreo. Migimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Madami, nasakpan yung ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan, ipiton ta ka din sa putahan na niya.
3: This is the sound of Classic FRC. We used to

0: Ning! Dali-di! Ano ni card mo man? Nga puro lang ni F? Bagsak ka! Bagsak!
1: Ba, sinaanay man! Daw kutaw-kutaw ka balanay mo! Ang nakabutang dyan na'y letter F! Buot silingon, Fasar! Fasar balanay! Fasar! Gets mo?
0: Mahay!
2: Abaw! Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC.
4: Classic FRC.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ay akong lisito niya nga. Isa man ka magapamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang ka ginawa. Maayo lang kayo upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Ay, gitagaan ako, kaginaplosan kong akon ilong. Masyado ka-epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga pagginawa. Gani, ako ganda nga akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah.
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, darling, tira na lang ta mga lingkod para dool rata sa bintana.
3: Ah, sige, dinhin na lang ta.
4: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Kanilang ako adong. Kaning labi na inyong kare-kare?
4: Yes, sir. Mao na mong bestseller, diri.
1: Ah, kanor. Kana na lang po dako, ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare. Hindi duha ka rice. Maka pinagpagdali daw.
3: Lagi, uy, niya magukod pa ta sa ato ang meeting, taod-taod ba? Waiter!
4: Hi, ma'am!
3: Ay, hello!
5: Ay, kare-kare, duha! Para sa mua!
3: Oh, okay na, kana lang!
4: Yes, ma'am!
5: Sige na lang ko na, kaya marang kadali, dyan ka! Mapak, ginamitiraw minyo ron ba?
4: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order! Duha ka kare-kare!
5: Okay, thank you!
3: Thank you!
2: Kadali lang! Darling! Anong nauna man na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
3: Kanor, sagdiin na lang gud na sila, magpaabot na lang ta.
2: Dili na pwede. Igutom na ko. Waiter, tayo na ko. Waiter!
4: Yes, sir. Is there any problem?
2: Gusto ka matanggal sa trabaho? Anong nauna man nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna gabot na rin. Di ba dapat first come, first serve na?
3: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
4: Sir, kuan mo good, sir.
2: Ayaw, sir, kuan ko. Gusto ka din na kamarinyo din eh.
3: Excuse me, unsa problema?
2: Dili magod, madam. Ganun ka mo may unang isirban, kami may unang nabot din eh.
3: Kanor, tanawa, ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ilaha.
2: Dili na ko order na. Kinsa man rin na siya.
4: Sir, mahal mo ko ng tag-iya din, sir.
3: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
2: Madam, dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
3: Waiter, ihatag na siya. Ihatag na lang siya.
4: Sir, dili
2: mo. Kamila ka ganyan. Ipat mauna, mga babae. Why do you care, Peter?
4: Sir, imuha na lang.
2: Dahil ang busang kare-kare sa gunaw.
6: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Empanada mo, be! Tubog-tubog mo, Loy! Kalingking mo, madam! Basta daraga, may pasubra! Basta gurang, may dugang! Basta manos, may bonus! Barakal na ka mo!
1: Oh. Uy, pare! Aramuin si Tiyo. Ano? Dawa aragyan saan, ayaw na ka sa UP kinalasal.
2: Kaliguan!
3: Ata!
2: Matibay mo pala si Tiyo, ano?
3: Uy,
2: ugun mo ah! Nag-eskwila sa UP, kinalasal. Unuan course, pare?
1: Wala pare. Nag-atinda man yung kalingking, empanada, tubog-tubog.
2: Oo, pag wala ako, nag-eskwila. Yato pala, nag-didilin siya.
4: M.O.R. For life. Can't touch this. When you got groove like... You're grooving to MOR Classics.

0: Bart, grabe alam, alamsin mo ko, daasingsin mo yung magtapos sa exam, no? Di wala ka man parts na bulayan sa mga questions, to?
1: Ay, mga exams, tauhay. Okay lang na yung parts. Question? Why ko to yung nabudlayan sa mga question niya, pre? Ang nabudlayan ko lang to, ya? Ang answers.
0: Aba, pwede!
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Paano mo mapamatudaan nga epektibo gin man ang Maninoy Wonderlana?
3: Ay, ako na mapamatudaan, sir, kaya ha? Sa 2006, nagbalatian pa ako mo. Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni sir ko no, sir, ang Maninoy Wonderlana, kagang ako masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko no sa Maninoy Wonderlana, kagang sa ako masakit. Sa sobra nilang nga inaway nga doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa, kagin piso. Pag piso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik ang masakit ko? Kaya dito na siya sa sulod sang prisuhan. Nga why na ginagbalik? Di, ang mapamatuod siya na iya. Amo na eh, kita ko subong, okay, gikuya ka nga. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Kani kamo man maggamit makamusang Maninoy Wonderlana. Aprobado, sigurado.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: Fun! More.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Pa!
2: Pa!
0: Pa-night-night-night-night pa ka niyang kanahanda ka? Kitsa nagkataganing stop toy? Kitsa!
2: Pang kaning...
0: Kitsa nagkataganing stop toy? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kag-stop toy? Kitsa nagkataganing? Tubag ako! Kitsa!
2: Ako nguyab pa!
0: Uyab! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulin ni.
2: Pang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Wa ko ilabot. Ngunin style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagka umanong sa pailaing kwao nila, maimpas ka kadugayan. Iulin ni. Iulin ang stop toy.
2: Oo, sige pa. Iulin na lang nako ni.
0: Mayo.
2: Nya, Pang. Giyapilan man ni Cash. Iuli po na ako ning Cash.
0: Ah, mo ba? Nalikas na. Anak, okay na na. Prince na sa mo. Ayaw na sagot pag seryoso. Okay na na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay, may nalang na tayo display sa itong divider kay di ka po inakuha ng sunoy ng alkansya dia. Normalis na na po na bagong teddy bear. Sabot ka, okay? Ayaw na yun ni Cash. Mahiram ako niya, be.
3: More Saka Bing! Let me take you there! My only radio plays more.
4: More Saka B Express!
3: More Saka Bing Express!
5: Table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty?

mga kasabay. Hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana, kalain libre sa matsyag ko. Grabe nga takay sa maingrin ko mo. Agaog to hapon, gasakit ka dyan maingrin ko. Pati magabi bago magtulog, sakit man sa gyapon pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gyud ang iya epekto sa akon, pre. Dula maingrin ko. Subong may pulana, may orange, may yellow, may ara pa gani pre social, may pusha.
3: Pusha? Te spell pusha be?
2: Ang pwede raid na lang. R-A-D, raid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Daga naman ni kay friend request di ay. Nisa dyan yung may lado ta ba? Daga kayo magpaad. Huwag mo siya kailan ni bro. Kani mga lalaki ay namusigig paad ya. Kani mga checks na akong iya sa kong Facebook. Sabok ka niya kung darling siya panawag. Di, yun di ka tumagod. Bahala ka niya. Ta, nawa na lang eh. Padayin kong anda ni mga... Ay, naigwapa. I-add ka na yun. Sabuk ka gini akong darling sa iyong panawag. Istorbo kayo kabalong nga Facebook ta. Di ganti ka tumagun ba? Sabuk ka gini, tumagun na lang ako. Kanihara ba gini? Hello? Hello, darling?
2: Hello, Kanor!
0: Hello, darling? Chape ka, chape. Di ganti ka madugog, chape.
2: Hello, hello,
0: darling, chape di kayo. Chape, chape. Chape di kayo ka, di ganti madugog.
2: Hello, kani, madugog na ko ni mo?
0: Hello, darling. Chapi jo, day jo, di ka madugog. Chapi jo kayo.
2: Hello, Kanor. Kamuta na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong TN? Kina ako sa mall. Paligtan takay sapatos o pantalon.
0: Naulian na. Nawala ng need spot. Klaro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mauma, palitan na kunin mo. Darling, ang akong size sa TN, size 9. Ang akong size sa waistline, 33. Darling, ako, kana, maklaro na nimo. Ang akong ingon, akong size sa TL, size 9, akong waistline 23.
2: Sabi ko kay Kanor.
0: Darling, ang akong ingon, palitin kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: O niya, ang pantalon size 33.
2: Hindi, nagigipang chapi, lagi ka. Ayun na lang, oy. Hindi na ako mapalit. Uling na lang ko. Bye.
0: Darling, darling.
3: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kung si Tuto Kamalagko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, agin na sunlo ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata. Itsura ko kuno daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong. Pero wagid, mudlo mangyapon akon mata. Gani siyang akong pagkabatid ni siyang Maninoy Wonderlana. Amo niya ang ginbanyos ko sa akong mata. Parang nga daw magkipot-kipot man be. Bawaway pagkinikilabutan ni siya kasimana. Batsagan ko na dayon ang ipikto. Sadlo-adlaw ko nga pamanyos. Huwag gani isahan kasimana mo. Nagpirot dayon ang akong mata. Huwag na siya gamudlo. Amo na gani akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Gani, dako ko ganang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamuman, manggamit man kamo sang Maninoy Wonderlana. Amula na, madamo gid nga salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
4: MOR Classics.
5: More music.
4: MOR Classics.
3: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila sound.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: MOR.
3: Classic. The 90s.
4: The
3: 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: 70s.
3: MOR.
4: Classic.
8: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
4: My only radio.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Balaboy, kita ato.
3: Oh,
2: kita ako. Si Mang Kanor.
4: Iangkas na iyang darling.
3: Si darling. Dito niya darling. Kailan ko siya darling.
2: Bakara mga draway.
3: Ah, kahamis ang paa ato.
2: Wala akong magbuhok. Di iya itong darling. Nakalugay lang.
3: Dili, uy. Kasiksi atong iyang angkas. Dito niya darling.
2: Iya lagi itong darling lagi. Makigladis pa mga anak ko,
3: uy. Dili lagi. Lahir itong iangkas si Mang Kanor.
1: Kanor, ikarga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Tarunga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Lagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Tanawin si Mang Kanor! Oh, kani, pangatala. Pangatala ko na ito na eh.
0: Parang Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Nalikisikat na kahe ka. Mulabay-labay lang kasama. Di na ka man agad.
0: Oh, tisa, usay. Usay, nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Unsay sabay?
0: Pandamay ni mga tawanan.
3: Pero, duda na ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi, alagi tong darling lagi. Naka-short pa mang gani
3: to. Dili lagi, dito niya, darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon, te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At kisa, dali, gusto mo ka.
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag o kinsay mo ang kuyog?
0: Ah, darling, wala ko'y gangkas dali. Kung bayan ko nimo sa'yo, kumumata kay mag-jogging ko.
3: Nabalay jogging ang magsakig motor. O niya, nabalay kay angkas ka sexy. Ay, Kanor!
1: Kanor, sinood na ilhangi pang sulte?
0: Dali, ako itong igagaw mihit sa kuwa. Igagaw lagi na ko to.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi to yung angkas, dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Iabigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to, ha?
0: Agad,
1: agad,
0: agad. Wala na.
1: Isoon,
0: kami. Agad, agad, kami mga tawa na ba na blahay tayo.
5: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes.
5: Aba, in the mood sa duty ah.
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Ang Jimmy
1: Choy! Dito sa Ricardo, sa Linsa Appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Choy!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal! Pabakal ko ticket, one way lang!
3: Di pa kadto! Nga, one way lang ang.
2: Choy, pakanto sa puso ko. One way lang para dire-diretso, kag wala na balikan pa.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: na ako maging valedictorian.
1: Eh, ba't nasabi mo naman, anak?
0: Eh, kasi kanina sa klase namin, tinuro yung valedictorian. Eh, katabi ko lang.
2: Abaw! Puwerte!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police. 46 anyos na may asawa man ah. Kung mga sa initan, permi kami nagatrabaho, eh, kita ko nyo man ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose kaya sa mga lugar lang nga mainit ang sila sa adaw sa tunga dalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, nila sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Ako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana na kay gina-applyan ko tani bala para nga masarama na lang nga do kaya itom sa akon kay ti syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Makuha tani nga lap-up ko. Namigid siyang epekto kay nga naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko nagid nga guya ni ho, hasta di sa liog ko. Puro na lang lap-up. Tinagputi ako. Pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man. Salaan na gani ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-Amerikano ko no ko, nabistiso ko mo. Ang nami pagid kay nga ah, kundi naglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga drina sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamo kayong salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gid siya kayo. The best gid siyang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: iha, mahimo bang ihulagway ni mo sa korte ang naglogos ni mo?
1: Tigawang, isla tangiluang, bugasoin, ito man, pangag pa dyan.
2: Sige, sige, panaway dyan.
0: Panaway!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy Tickets Lang.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Namit. Kung kiss ah, sudan. Kung kiss ah, ako.
1: Bow! What the?
2: Now up more!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
4: He's

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang mukha mo parang Barbie. Barbecue.
2: Out!
3: Maraid!
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan,
2: chat sa FB? Check! Midnight snack? Check!
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay, hello. Ako gali si Rachel, fourth year college student sa isa ka blutuan na sa Miagaw. Balaan yun ang aguro. Sa una, bi, kay gabi gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo-damo, gidya, tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O, tanan-tanan, ubos, gidya black, gidya tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo, o kaya sa tiil, kag sa akong kamot. Tapos, nang nabatian ko ang Maninoy Wonderlana, kag ang mga friends ko nag-suggest man na sa akong nga itry ko na kuno. Tigintuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kag ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na akong mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na gita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Pero, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya wala na kuko, di ba? Ano po na ang kuko, kuya ko? Ano po na ang pedicure, kag manicure, kung wala ka na kuko man? Take less gastos, di ba? So, kamo nga mga may mga baog na, kinasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Kayang dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: bring out your inner beauty. Magkadto sa Rismo Beauty Parlor. Kagpagwa ang imo katahom. Ang buhok mo nga daw balagon kaglanot sa katiga, amon pahumukon. Ang imo kuko nga daw iyas ang agila, amon panamion. Guya mo nga batsihon, amon tapanon. Kag itsura mo nga gupi, amon inaton. Sa Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Bisan nawong mo nga hindi mapuslan, amon inahawanan. Ang amon serbisyo, puro tanan masarangan. Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Yara na hamtang sa kadudulman.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Taytay. Teka nun, hatagi kong piso, be.
1: Ay, pagsamok na, Bitoy. Kagadali ko, ano akong ibuhat din eh.
0: Ana man jug ka. Kada pangayon akong piso, pero may man jug ka magdali.
1: Ay, naman.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sumagdaman.
2: Easy. Tickets
0: to. Oh, di ba?
2: Kabining ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Si Mang Kanor lagi to ay. Asagod, katugod o, katugod mo rag. Ganahan ito kay kasi ang gupit ba.
3: Lagubon ni Mang Kanor.
2: Bumuli ko siya sa personal.
3: Tara.
2: Atong duulon.
3: Tara, dali, dali.
4: Excuse me.
0: Yes. Duha ka beautiful angels.
2: Di ba, ikaw man si Mang Kanor? O, di ba, ikaw man to, si Kanor?
0: Yes, ako to. O, sabi ako ikalagad ka ninyo mga beautiful ladies.
2: Ay, sige, girl. Mang Kanor, kunang sikat na kaayaw ka ba, no? Unya, nidako ay mo ang ulo.
0: Panaman, ano yung pasabot ni mo?
2: Ay, dili Mang Kanor ba? Gusto lang ang taming magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
0: Well, kanaraman di ayaw. Sige.
2: Ay, dali!
4: Selfie!
2: Smile!
0: Pagkahumutan yung mga bayana. Humut yung gani para sa kong darling. Humut kayong adlaw.
4: Smile!
2: Pinahag na po, pinahag! Sige.
0: Pinahag pa nila.
2: Sige, sa tunga.
4: Smile!
2: Last na lang, Mang Kanor. Ato siyang ikis.
4: Hindi,
0: pinakis daw. Kani, lahing gina ni masikat na. Makadako gina'y gulo.
2: Sige, ikis niya. Selfie tayo
4: na. Sige, hap ha. Go. 1, 2, 3.
2: Bye, Mang Kanor.
4: Salamat kayo, ha. Kanor!
0: Panamay, ang akong darling. Magpabuang-buang nasag ko. Kinsa to? Kinsa mo? Oy! Kinsa mo?
5: Yaw na ta! Pabuang-buang na po ka, kinasakpan ka. Nagkiat-kiat na po ka sa mga babae. Napakay na iba ang pasilpi-silpi, pinahaghag, pakis-kis pa. Ayaw na ka, Nor! Klaro na kay kasakpan na ka!
0: Tingin ba dyan? Pabuang-buang dala dyan ko. Kinsa ka? Kinsa mo? Asa ko?
5: Pabuang-buang giday ka, ha? Boys!
6: Yes, ma'am!
5: Aw, buang naman niya kung bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mental.
7: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag, check na check! Easy.

0: Nurse, nurse.
1: Yes, doc.
0: Dinala din ato na isa kapasyente.
1: Ay, doc, iba pa uli ko na siya, doc.
0: Kay nga, aman.
1: Tikay, doc, nagiklamo siya naglain, ihamat siya, iba pa uli ko na lang siya, basi bala ano pa karoon na matabo siya, dari sa ospital.
0: Ay, aba, birthday.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Pre, sang mula pa ko bla ka testing sang Maninoy Wonderlana. Ang bata ko bla. Tam-an ka mango, mango gidya pre.
3: Ango pa sa imo pre?
2: Ay, gamay na lang. Pero gimang ko sa pre sang mistraya. 5 plus 5 ko no, sabat sa bata ko pre 8. Ay,
3: mango gibat pre.
2: Si gintestigan ko pre siyang Maninoy Wonderlana. Kumagana manggibla pre.
3: Kompektibo.
2: Kompektibo. Ti subong pre. Mangkuton mo sa 5 plus 5 balaan niya na pre.
3: Nag-aalam na bata
2: ko? Nag-aalam.
3: Ano ang aalam?
2: Nag-aalam. Kasi yung bata ko pre. Subong balaan niya na pre. 5 plus 5.
3: Ano?
2: Balaan niya na subong pre.
3: Balaan niya na?
2: O, subong pre. Balaan niya na 5 plus 5 equals 15. Di alam ko alam na gin pre. Piktibo gin man pre.
3: Piktibo gin man. Manin na yung wala na.
2: Wala gin niya pre. Script ha? Hindi niya scripted.
3: Di ba sige bayaran ka ba yan?
2: Wala akong bayaran. Wala bayaran ya. Di pa nga mahaw lang ko to nila kay Juanita sang mananak yun ah. De, so.
4: Mas agurugin?
5: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, pasensya niyo kayo, Dong, pero ipadakop ta ka sa polis, Dong.
1: Ha? Ano naman?
0: Alang, imamang gikawat ang akong kasing-kasing.
2: Ana!

0: tatay ka doon. Kita wag kong bayon sa kong classmate.
1: Oh, sa? O da? O sa may mong gihimo, anak?
0: Oh, akong gibunalan sa kuwang shoulder bag.
1: Padamay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kalambi, dyan na ng summer! Ay, kalambi, nagbibalik ko! Na medyo kay maligong dagat. Mag-swimming tanks na ko, adya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Uy, yun na pa. Naitin sa layo. Magkasiksi. Gusto, udayin ko. Magpadool ko dito. Salo muna ko ng mga chicks. Pinasummersion. Tora, nakita na na kong paapirting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpadool pa ko. Mulang uwi ko, adya. Magpinapawi ka na lang ko para paspas. Adya, dool ako. Tapsingan ako niyang paki, arang kahamis. Adya.
3: Pawikan! Pawikan! Tabang-tabang mo!
2: Kugita! Kugita!
3: Kanor, ikaw!
2: Panamay, ang akong ugangan man dahil eh.
3: Basta siya kay katawan ka, ha? Dahil yung kay pagnanasa na ako, nagpasalum-salum pa ka!
2: Wala ba, oy? Akong gitanaw ang pinakanindol ng perlas ilang sa tubig. Pagtinda ko as perlas lagi. Tegawa na kayong perlas sa kay bunguto na kayo.
3: Ay na ta! Gustong ingon mo? Kugita ko?
2: Dili maoy. Dili ka kugita. Ang kugita mo rag ikaw.
3: Unsa? Gusto gini ka mo salom? Pwede ano ba? Saluman ang perlas na ako.
4: Tiba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Lando, ang nobyo ni Elsa bala. Gwapo gamay. Laway dako.
2: Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana, gaantos ko sa sakit sa likod ko do. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kayo daw ginatuslok sa dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akong siya ginhaplasan ka na gabi, no? Kag nabatsagan ko gitang epekto yung dayon kay dumainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akong likod. Kag akong ginhikap, pati ang akong likod nadula man. Di nagtauhay na ginagong pamatsagan kag mag-an na gitsang akong nga pag hulag kay huwag na sakit sa akong likod, kaguay naman pati ang akong likod. Ganit ako, ganit ako nga pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amula na, pwede ka request? Ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuhan mula sang My Chemical Romance mula na ng Welcome to the Black Parade.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah.

0: Alauna nin maaga, nagimata suagom na babae na dai sa kataning suagom. Pagbuhat niya, nahiling niya sa sala na nagiinom kay kape, napapaluha.
1: O Agom, natatala papaluha ka.
2: Narumduman mo. Pang 20 anyos na bagang ikinasal mo niyan.
1: Ibaga Agom, madali yun sa lang panahon.
2: Narumduman mo. 20 anyos na nakalihis ka, nadakop kita ni papa mo sa sala nindo.
1: Ibaga Agom.
2: Kinasal niya ako kan shotgun, sabay sabi, na kung date ka pakakasalan, ipapapreso niya ako kay 20 taon.
1: Ibaga Agom, narumduman ko baga ito.
2: Ay, kung nagtugot ko tao kay itong mga preso na sana, malaya na ko ta ako.
3: Aw iyo, uni sa imo.
4: M-O-R for life.

0: pang kalbo, kumikinang ikaw.
1: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.
2: Ina tay, padaday ko diri og kwarta tay bi. Kaya kung brief ba? Dagana kay buslot?
3: Ay sus, agwanta lang ko na tak. Akong brief gani diri. Garter na lay bilin.
2: Ah, igata tatay ka no Roy. Tibak naman ay mong gusto ron.
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!

0: damai.
1: Pada plan.
0: Aduh, kita kau pangkuan yang traffic enforcer kan?
1: Pada plan.
0: Ini remaja aku pedagang. Wah, aku dah uber speeding.
1: Eh, beh, lesensa, lesensa.
0: Eh, sir, Mr. Officer. Sampai bayu lesun aku. Ya, wala aku nak uber speeding.
1: Oh, wala lagi ka nag-over speeding. Pero nga nung wala maka nag-helmet. Listen sa na yun.
0: Sir, kanali lang. Pwede ba ko mo explain ani? Pwede mo explicar kanali?
1: Balo kang bawal ng wala yung helmet. Murang wala kang gidisiplina, ha? Beh, listen sa.
0: Pandamay. Wadyo ko kalusot na. Nadakpan yun. Sige na lang, sir. Oh. Karon, takpon pa ko nimo. Bago ni akong helmet, baho pa kayong molyo. Bago na ko ning palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo, di pa katol sa aping. Tanaw na itong takpon pa ko nimo nga nag-helmet naman ko.
1: Hey! Hey! Panaplen! Naplen!
0: Pandamay, ginakop lang yapon ko.
1: Lisensya! Lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po'y violation ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pag-o'y ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Agahi, sukang ulo. Lisensya, lisensya. Daghan pa kang storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may violation ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oh, nag-helmet lagi ka, pero wa makimultor. Lisensya, lisensya.
2: Mga DJs na makulit.
3: Hi, Kuya.
2: Tugtugang malupet.
3: Ang request ko, ha?
2: And all the information you wanna get.
3: Sam O'War.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako galing si Untoy, 26 anyos. Soltero po, may pamanasawa. Saan to nag-antos ako sa kasakit sa akon nga agtanggag sa likod ko? Di kon gabi, especially kung mga kaagawan mula. Aginhimo ko, mamlamangkod sa mga bigot ako, ano mayong abulong, ting ginrekomendaran Maninoy Wonderlana. Kag napamatundan ko nga epektibo gid man kaysang sige ko pamanyos after mga isa ka semana guro may mihura gid man ang akon nga agtang nagsilo sa akon likod, ang akon likod nagsilo sa akon agtang. Tid ako gid ang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah.

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ng sports car nga black na may plate number MOR911. Ma'am, sir, plate number na lang ang bilin sang imo sa lakyan. Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.